0: bụna ịnọ maka na egwu abụghị egwu ị ga-anụ otu a ịtụkwuru nnọọ mee ka ga-asị na onwe ihe ị na-anụ
1: gbaa ya
0: ya egwu ndị bayo eji mohere a na-ekene ndị nkanụ niile ebe unu nọ deyo na papa ogbeziri kanụ ọnụ gị na 0803278 4120028400053. Onye na ehihie ọma? Alo, ehihie ọma. Daalụ, onye ka anyị kwudo?
2: Mmiri ụtụtụ, mmiri Belede.
0: Ezigbo mmadụ, ka ike ime?
2: Nna Emeka n'ebe ụwa, esi ụfọ m tada azụ ntere ya.
0: Maazị Nna Emeka n'ebe ụwa, nnọọsọ.
2: Ka ekete aketala anyị ihe dị mba na wiki ya.
0: Ise.
2: Ketala anyị amosu mmadụ, amosu mmụọ.
0: Ise.
2: Ya bụ na amosu.
0: Ise.
2: Ya were ihe akụ akụ na ihe nwe nwe. Na adị isi, ogologo ndị na-arị isi ike wacha anyị mma n'ọnwa mba. Ise. Onye akụ Chinenye n'ebe ụwa mmiri mma kenere m nne mbụ Mrs. Augustina n'ebe ụwa kenekwala m ọgọ nwanyị Mrs. Grace Brosa kenekwala m nwanne m Sunday n'ebe ụwa Ifeanyị n'ebe ụwa Chuka n'ebe ụwa na Nwuke n'ebe ụwa ya na Chisom Brosa Mrs. Chineke na ka ọ nwere ogologo ndụ na arụ isi ike na ihe akụ akụ na ịhụ ọrụ ịtụ afọ mma na ọnwa mba wee na-agwaghị ike ịrịba ọnụ m ebe ike mgbe azụli nke ọsị akalaka akalaka dị na-abụrụ ofu ọnwa trọmpet afọ na traki a na-atọgbumatọgba maakọdụ na trọmpet ya dị ike na-anọzikwa bụọlụ m akalaka ka ịwere na-anọta abụsọm daalụrụ nne mmiri
0: dolede ezigbo mmadụ maazị n'ebe owu nwere nsogbu

0: ha gwara gị na aga m na-ekene anyị n'otu n'otu tata maka na ifu egwu nwa Chineke na-ayọrọ ebe
1: a. Ọgụfuru egwu bụ egwu ogene, sịgharị mmanya nsọ nkanụ, sịgharị ahịa.
0: Ọnankebeziokwu bụ ọfọ na ogu ka anyị na-agọ. Ịma na o nwere ihe dị nke Nwamba kwuru n'egwu a, ọ sị na iro na-asị n'egwu a na ọfọ na ogu eme gịnị, na-ekpochi ya
2: na
0: nke bụ eziokwu.
1: Ekpochi aja nachi ebosi
0: ya ka anyị na-ayọ Chukwu Oke Abiama ya bịa were ọnọdụ n'izu ụka nke anyị na-abanye, maka na achọrọ m ịmalitere gị izu ụka site n'idu gị na egwu ọbụla, ekpere ọbụla ka isi mụ ọfọ na ogu ya ka iji aba n'izu ụka na-akpọpụrụ gị egwu ọbụla na-amasị gị, ka obi na-atọ gị. Paulina. Oh?

0: Anoniha ewu omo agboro umoji nke Teresa Ofojie ya wanoni si ya bewu agboro umoji anyi kana akpopuru gi ama na ekwenti na ebezi nke ezigbo nye ni ehihie oma. Hello, hello, nye ka ikene anyi na ni hi na ekwu ganiru.
1: Hello,
0: ewu anyi na nuku hi na ekwu mazi ganiru. Onye ni ya? Ehihie ọma.
1: Fantastic Fatabawa.
0: Ezigbo mmadụ, onye na-akpọ m?
1: Ọkwa Simple Man by Nature.
0: Simple Man by Nature. Maazị
1: Mmasị. Ndị ọdụ ọdụ ọdụ ọdụ ọdụ ọdụ
0: ọdụ
1: ọdụ ọdụ ọdụ ọdụ
0: ọdụ ọdụ
1: ọdụ ọdụ ọdụ ọdụ ọdụ ọdụ ọdụ ọdụ ọdụ ọdụ ọdụ ọdụ ọdụ ọdụ ọdụ ọdụ ọdụ ọdụ ọdụ ọdụ
0: ọdụ ọdụ ọdụ ọdụ ọdụ ọdụ ọdụ ọdụ ọdụ
1: ọdụ ọdụ ọdụ ọdụ ọdụ ọdụ ọdụ ọdụ ana ngoro dochi na chori jeje ese no doga di
0: ogula
1: ebe
0: mona iwe nsogbu aga ma cho
2: ya ogula na kesi go ga mana na okoko junction ga ga ria anya monopi weka
0: iwe nsogbu
2: eba ndi buru na ano
0: aga ma cho ya be egu kporo gi maazi isi na mana otu a ko si ebi
2: o da ko si go ya mana unu
0: upcoming mana oni amaka
2: ba uli amaka eh yeta go
0: oni amaka

0: Egwu ma agboro umu oji ya ka egere ebe ahụ nke Teresa Ofojie nọ n'isi egwu ya na-edu ha. Ya bụ egwu bụ ezigbo ekwili. Ị na-anyị na-anụ ụda ogene, na-anụ ụda ihe niile, ekwe ịchaka ha ncha na-ada. Gbagam.
1: Ihe akwa egwu tara nchara nwanyị ya kadịkwa ndụ, ya na chi ya katara ndụ. Ma Teresa nke ma Teresa ọnụ ụra, ya na chi ya katara ndụ. Nna gba ndị mmadụ ifu onye na-echi ya katara ndụ emegideni ya, na nwa na nwoke na-eme ejije nwa ntije, ndị mmadụ pụtara ha na-akụ ọrụ na-akụ asị na-akụ ihe ndị doro ha anya. Ifu onye ya na-echi ya katara ihe ọ na-eme akara ụwa ya, ha bụrụ nna ya ka onye a mee akara ụwa ya, mewe akara ụwa nke gị, akara ka onye na-eche ya, mewe akara nke nke onye ọzọ mewe akara nke ya. Ọwụ okwu hapụrụ ndị mmadụ, hapụ mmadụ biri ma mbiri, biri ka mbiri. Ịpụta ihe nwere mmadụ ibu anya ụfọ na nkịta na-abụ na-enwere ihe o mere gị sonwụzọ nke onye nke sonwụzọ nke ọkwa ka udo na-achị bando onye bụrụ ikwe bịa biri
0: oo onye na-ehihie ọma.
2: Halo,
0: onye ka ikene?
2: Halo,
0: ehihie ọma Maazị Nọ.
2: Halo,
0: anyị na-anụkwa n'ihe ị na-ekwu. Ọ bụrụ na ịkpọ gaa n'iru kwuo okwu, anyị na-anụ ihe ị na-ekwu. Ọ bụrụ na anyị anaghị anụ ya, anyị nwabụ ihe ga-eji aka anyị pịnyụọ ya bụ ekwentị. Kama ị ga na-eme helo helo helo, gaa n'iru kwuo afa gị na ebe isi akpọ, ị gaa n'iru. Nkwa nna ekwe gị bụ na anyị na-anụ ihe ị na-ekwu ọfụma ọfụma. Onye na-ehihie ọma? Halo, ehihie ọma. Ezigbo mmadụ
3: amara tira ka ba n'ọnụ ọba ọsọ gọmụ n'ụlọ okwu debe
0: chai
3: anya bata anyị wakụ na-edozi obi bata anụ m asị na ọnwa anya weta n'ụlọ ịfọma
0: ise
3: ụnụ ya na-aja arị ụnụ ya na-anata anata
0: ise
3: wee na-ewere egwu ịfanya agwụ edu nke o siri ise onye oriri ya ya ụwa ọzọ ifu na m egwu a ka mụ na nwa Chineke wee gbarịa ya.
0: Ya dịkwara gị Maazị, ọ sị na anyị nụrụ ihe ikwuru ọfụma, akụ na-edozi obi afa gị isi kpọrọ gị egwu
1: ifeanyị
0: agwụ edu nke ọ kpọrọ
1: oriri gabi ụwa ọzọ
0: onye oriri
1: gabi ụwa ọzọ
0: anyị ga-achọ ya bụ egwu kpọrọ gị. Anyị nụrụ ihe ikwuru ọfụma ọfụma. Ehihie ọma onye na ya. Ezigbo mmadụ, onye ka
4: nkene?
0: Ihe ọma sọ,
4: ka e ji eme?
0: Ise.
4: Afọ mba nwere nka, esi m ụmụ oji, nke dị na akala etiti gburugburu koodu, mmiri manyere ọkụ. Kedu maka ogo bee n'ọjị nwanne? Achọrọ ka ụlọ kpọrọ m ugwu a na-akpọ Osadebego, Osumeni Freedom Social Club, or maọbụ ọ na-akpọrọ m kedu aha egwu nwoke owere m na-akpọrọ ae sarowiwa
0: palilikọụlọbụ
4: n'ime ha na-abụ na-akpọrọ m mmiri mmadụ ugo ị na-akpọ ụzọ ọsịsọ nọmba eji ezitere n'ozi dịka emebiri ya biko
0: daalụ sọ ị nwere nsogbu. Aga m achọ ya bụ egwu were kpọrọ gị. Aga m agbakwa mbọ na ebenata ọsọ a na-agba ma mkpọwa akara ekwentị kama ayịyọ nchịyọ gị tata bụ hụ na ị nwere aṅụrị tata dịka ụmụ obila igbo siri gụọ.

0: Maazị, ha si n'obodo bụ igwe ndị nọ n'ime ya bụrụ Zion.
1: Ekwere ekwe. Ihe onye yalụ nye ya kachasị biko dị ododo sịrị abịa ka omewa akara ụwa ya. Ifeanyị Agwedu ka chi gị nyekwa ego ogologo na ahụ siri ike. Amarachukwu bara gị ụba. Na-ajụgo ogige abịa ama.
0: Ise.
1: Confirm, no be lie.

0: kpọmkwem.
1: Igbo bụ Igbo bịa kelenụ. Igbo ndị ọma mụrụ m bịa kelenụ. Maka na oge erugonu mgbe anyị ji eme n'Odogwu. Asị m na oge erugonu mgbe anyị ji eme n'Mmọnwụ. Oge erugonu mgbe anyị ji eme n'Mmọnwụ. Na ihe eji wee mara anyị mgbe anyị ga-eji wee mee n'Ọka Ngọ. Ma bụla eziokwu maka na Igbo amaka n'ule iyo. Asị m na Igbo mara mmadụ ukwu. Ọ ma bụla eziokwu oyi. Igbo mara mma ka nwaanyị. Ọ ma bụla eziokwu oyi. Igbo bụ na Odogwu anya mmehie. Na ma bụla eziokwu. Igbo bụ na Ọka Ngọ na asụsụ na omenala. Ọ ma bụla eziokwu na Igbo amaka n'ule iyo. Sonyere mmiri ụtụtụ na Maazị Okongwu na Triple E na Ijele Nwaanyị n'oge Igbo amaka ọbụla na n'azụ Obia FM 93.7 ebe ọ na-akpọtụ ebe ife niile na-eme. Ọ ma bụla eziokwu ka anyị mee n'ife eji wee mara anyị dịka ndị Igbo. Ka anyị mee n'eji wee mara anyị dịka ndị Igbo. Ka anyị zụọ n'afọ dịka ndị Igbo. Ọ ma bụla eziokwu maka na ụmụnne nọkọta ọnụ ife emenụ oyi. Ha sị m na ụmụnne nọkọta ọnụ n'ife emenụ na kara ndị mmụọ gụnye ego anyị ọkụ zi na anyị bịazụ n'ihe.

Wazobia 93.7 FM Monitor ebe ọ na-akpọtụ akpọtụ ekene m gị ikene ihe na-ejere gozi cheta na ọka bụ n'oge Igbo maka na Wazobia 93.7 FM Monitor ka anyị ya ụlọọrụ mgbasa ozi bụ ọka Igbo ọkwụlụ ọka anyị na-aga a na-ese anyị n'azụ na-agba nke abụọ ka anyị nọ ya oge anyị ji etinye ọnụ na-ekwu ihe metụtara ọdịnala omenala njimara na nsiribido Igbo maka na Igbo anyị agaghị anwụ anwụ aka mbụ mmiri ụtụtụ mmiri dere edo nwa ahụ ji ya na-aba n'anya anyị pensụ Chineke echefuna na mụ na ezigbo nwa Chineke nọ ya n'oge dị otu a gbanite m Igbo kwu redio gị ka a maa na ọ bụ na Wazobia 93.7 FM Ọnịcha ka ị nọ na ya ihe anyị na-ekwu n'ehihie a abụrụ ihe metụtara onye ukwu na onye nta kama ọ ga-amasị m na ndị okenye anyị nọ n'ụlọ ndị maara ihe ekwe na-akụ na omenala anyị maka n'ekwu anyị na-ekwu taata bụ otu oi si eme ya na mbụ na etu esi eme ya kịta na ihe gbasara otu anyị si ebi n'obodo ọ ga-amasị anyị ma ịnọrọ nso ka ime ike tinye ọnụ na ya bụ okwu gbanitekwa m igwe okwu redio gị ka ndị agbata obi gị maa na ịnọ na Wazobia 93.7 FM Ọnịcha

0: one day go bara. You may be one day go bara. I got chopo, got chopo. You know, afu ne we na chatazo. Obona ibu nweke onyo bura na mwa de kita mfu onyo bura ibu nwanyi meti aga aga chupu mdo bura pam pam bubita ngongo mba yoko bupo daro chupu duwe bigebe mampatazo no bura mozo sin chuku jike uwa chuku gula mwosisi nambiste eba hibu gizo balanso Abraham gula chuku gula Abraham si nweke metu la mwani yaka kuru uwe diye bube Abraham ade metu mwani yaka lotu mwani yane metu mwani yaka Abraham goro mwani yaka unye metu la mwani yane metu la mwani yaka kaya uwe diye bube se zunu yi se megidele mado nankete nabo se bule mado nankete nabo unye ula mili hiyana banyi ana chopi ya chopo sin chuku jike uwa luo tata sinna unye banyi mwani metu la mwani yaka mwa ule mweje mepo opara mepo mwani yobara sisinje buro madu luo tata anudu bemna mwani mepo mwani yobara na banyi o haru ko bona ban na monne ande so kuna no go ande we puta kalama mo ma we me monne obara o haru ko bona ban iman no si na ban yi aka chopoge we ke si choi hia chwa na no bure ke ga be zo doko izo dara loko poto gbagba ni no hi iru hi tata be ke kan wure eza ebo state we ma atodo nde eza buna ye we ke si gbo monne mo me hejo ije na ni hu be ha ana ana po onu wa nu ko si na be ha na po onu wa onye ola meri hia ha ogba na anwu nebo state ne eza tata weke ekeza ekimoa onye ola meri ha ogba ni huru ni ruo ozugbo na onye meri hedo na onye meri hedo na ato enye onye nta ma ohu bubando dalo
1: dalo so maazi onwere ihe ndi ichetere m tiki sikwo ihe rotoro aka onye mefuru nwanne obara onye nwere were ihe nwanne ya nke bu ka mwere ohere arutu aka na ọtụtụ ihe enwere ike ikpe ekpe ịmana mgbe ahụ amanụ m ọ bụrụ na mmadụ eme ihe otu a ke ndị ga-akpụpụta onye a nke ndị ga-ejide ya ọ jungle justice
0: ibe na obodo ọbụla e nwere onye nwe onye isi obodo onye ikpe okpu mmemme okpu red bụrụ okirikiri
1: kịta ndị okpu mmemme karịzịkwa
0: nke dị egwu
1: kpakpando
0: Chineke wuri ihe megidere gị n'ụwa ona mmadụ chukwu kere eke abata na abanye kpụrụ okpu mmemme n'obodo m ndị obodo ejide gị mee gị ihe akaja
1: so ya bụ maazị onye isi obodo ahụ ya bụ onye ọ dị n'aka
0: ikpe ikpe ikpe onye ahụ ikpe ebe ole mere ihe a site kpọpụta mmadụ na bụrụ mmadụ ise bụrụ mmadụ asaa bụrụ mmadụ iri akpọpụta ha n'obodo ka onye mere ihe dị ona onye ọbụla si n'aka mmadụ ọcha asị oke ụbọchị dị ona si dị n'opụta kpakpando izu ụka mbụ n'ime ọnwa n'obodo anyị niile ọ ihe chukwu ramosi nwoke ọla dara gbara afọ iri abụọ 20 years apụta n'obodo anyị onye ọbụla zọdụ ụkwụ n'ana onye ọbụla ga-afụ ihe ọjọọ mechie ọnụ mụọ na chụbịa izu ụka mbụ n'ọnwa onye ọbụla pụta nwunye ụla nwoke ịnọra n'obodo ịpụta ịga nọchi anya ezinụlọ gị ezinụlọ unu igbara afọ iri abụọ nwoke 20 years ịzọdụ ụkwụ nana onye ọla ga-afụ ihe ọjọọ bụ ihe mmadụ megidere ma mmadụ mere ihe arụ ma ọ gịnị gba nkịtị
1: ka anyị ghara ịgafe ebe anyị na-aga maka na dịka isi kọwa isi na n'obodo ọbụla nwere onye isi ha maka na mmadụ nwere ike ịma na kịta ọ nwee ihe ị ga-eme mmadụ mana ajụ dịka ebe nga ọsọ gbafu tịrịtịrị gbapụ area command gbapụ cps gbapụ ebe ọbụla dị ya nso gbapụ jee ọbụgodi ndị vigilante a kpọọ ha bịagodi buru gị mana afọ iri ise afọ otu narị ọtụtụ afọ garanụ ọ bụrụ na mmadụ ezunahụ gị ihe wakpo nwunye gị n'ike wakpo nwa gị n'ike ejide ya na nwunye mmadụ maọbụ ya na di mmadụ mebie ugbo onye agbata obi ya maọbụ onye iro ya maọbụ mmadụ merụọ onye ahụ ahụ nupụ isi n'iwu obodo kparịa okenye gbuo mmadụ kedu onye ị ga-agbakwuru
0: kpakpando daalụ ga-adịrị gị na mma ị na-ajụ ajụjụ ọfụma ị na-ajụ ajụjụ nke ọma kpakpando eri nje buru mmadụ ruo tata na be anyị oyibo adabata mmanụ kata kịta na onye agbata obi anyị ya ndị be okeke ama na n'obodo anyị na ndị be oke afọ na ha mejọrọ m

0: Can you put a book out with that warrior? Mba. I didn't mean a
1: buying with me.
0: Bakita. Mumbua. I didn't mean a buying as this market, Jep Otago. I consist now, Obununa, but to be Major Gip, Jep Sandoka Chamara. Chubran, Mumwe, Obuna, one day, Major Gijep Otandoka, Ndoka Chamara, Bundana Chubudo. Why on Doka Chamara? One day, Major Gijep Otandoka Chamara. Starting on Gidzu Guang. Udamu tikita unye bae mo mwande mechua mkita. Mwende ndo dinaka, nje picha ndo kachamana. Ndo onye sielo ubramu kwa kide umeme. Ewe ndine sunze ya. Indige jekulu. Ugoto utukalama mwaye mwagene. Jekula si nenene. Ijepe mempesa. Se pesa mako ukeke. Unokeke me miye dona, me miye dona. Ewe tize ubochi. Se ubochi dona ubochi. Gine anabu zukota ebe dona. Keti gela nabu nabu onu noku. Eti se gela nabu onu noku. Obu no otapara uyurujo wafo. Ewe potasi ya no ha. Unyo umeme anozi ba. Ubochi ya gipizi. Unyo umeme tizi onu. Yesu ya stamp bagam. Ime diye dona. Ime dronya. Wadene intara mahon delegi. Ige seba soroa ya. Puezo ibo. Enye gemma. Kiwe sunwa ya.
1: Ime na... Mgbe ahụ, enweghị otu ụlọ a ga-asị na ihe bụ High Court, ihe bụ Federal High Court, ihe bụ Magistrate Court, ihe bụ Appeal Court, o nwere ụlọ
0: ụlọikpe
1: arụrụ amasị n'ebe a ka a ga na-abịa. Usoro ndị Igbo mgbe ahụ na-abụ ezinụlọ, ụmụnna, obodo, na bekee, family, kindred, community or village. Onye isi obodo ị na-ekwu ọtụtụ obodo ka m kọwaa ya n'ụzọ dị otu ọtụtụ obodo nwere ike isi onye isi ọmamba onye isi obodo o nwere ike onye isi ezinụlọ maka na ezinụlọ ọbụla nwere okenye nọ na ya o nwere okenye nọ na ya nọ n'ụmụ ọnọ okenye ahụ tinyezie ya ọnụ ọ gafee ya ka ebupụtaziara ụmụnna ọbịa ya bịakwa na ụmụnna ha enwere onye isi ụmụnna dịka okenye kwa abịagodi na onye isi ụmụnna ahụ a na-enwekwa onye maka na ọtụtụ mgbe onye isi mgbe ahụ onye isi ụmụnna na-abụ na onye tọchara na okenye ọbịa mana kịta a na-emezi ya na onye na-asụta oyibo na-edeta oyibo o nweziri ike okenye anọ na-azụ na-ekwe ekwe ndị nke ha nọ n'okorobịa abụrụ onye isi ụmụnna esizi anụ ụmụnna ekpere ya ọ bụrụzie na ekele gafe ọba aka ebupụtazigharịa ya obodo wee dịrị gabazie gịnị mere ụmụnna anyị mgbe ahụ jiri gbaso ibido n'ime ụlọ were kpewe ya tupu
0: ebupụta ya ezi. Kuda weta ato ka wuru nwe mwe matutu. Enwere oge nwanne m nwoke na onye ofu nna jukwu anyị na ha na-abụ mere m ihe wutere m njekwu n'okenye nọ n'ezinụlọ anyị n'obodo si ya na-ene n'ihe mere ni otu esi okwu ọnụ ka otu ete okwu ọnụ nsi na ka otu tiye ọnụ ọ dị m mma ọ mana oji soro m afọ si m ọgwa m na ụdị anyị tisi tiye ọnụ ọ bụ na oji soro m afọ na ngazi na mgbago wete mmanya ga na mgbago agbọpụtazi onye ahụ ihe nji mee ya ka onye arapụ imi ụbọchị ọzọ ka onye ọzọ rapụ iso ka onye a mee udugo omume a mee n'ezinụlọ anyị baba na-ekọta ife mmiri ihe nji mee ya ka onye ọzọ rapụ ịpụtakwa nne m pụtara kwuo okwu dị mma na ọgbọ si na onye a chọrọ okwu nwatakịrị si n'ezinụlọ aha bịa kwarị nne m n'ihe nne m na nke a na maka nne m kwuru eziokwu nne m kwụsị mgbara mbụrapụ okwu aha si ọ bụrụ onye a chọrọ okwu na m ga-agbaghara ya ọ bụrụ onye a chọrọ m okwu na m ga-agbaghara na ọ chọrọ gị okwu na m ga-ka m nyetụ ha nnu ka ha racha wejere m na kpesasị ya ọ sị na ya na-afụ n'iwe ka na-ewe m si ya ọ sị ngazi na mgbago nga na mgbago nya tidisi okwu ahụ amachie ya ọnụ ndị a wee chinye aka na ha ma mmezi ọzọ ka ndị ọzọ rapụ nne m pụta kwuo eziokwu ewe gwuo ya jụkwu ịghọtagodị ka ihe aha onye ji mee ya njekpụta ndị ọkachamara na ụmụnna
1: daalụ sọ maazị ịma na ọtụtụ ndị bụ ndị ha na-anụ ihe a na-ekwu ha na-aghọtacha ya maka na ọ tego ọtụtụ n'ime anyị tinyere uche n'obodo
0: na-akpọ polisi
1: etinyewere uche mgbe ndị uwe ojii nọgo mmadụ megi eje kpọ kọtụma ekpesa ifuzia mmadụ ọsị gị m ga-eme kisho na ị ga-araru n'ime sel na ị ga-araru ị ga-spend the night
0: abụghị na weekend larụ na na weekend no Friday Saturday Sunday
1: anyị echefuo na tupu kọtụma tupu ndị uwe ojii abịa na ọ nwekwa n'usoro obodo na-agbaso were ekpe ikpe were ama mmadụ ikpe mgbe ahụ mmadụ nwere ike mee ihe amaro mma sanctions imago ntaramahụhụ a na-enye mmadụ maka kịta ọtụtụ mgbe bụ asị gị ị ga-anọ n'ime ụlọ mkpọrọ afọ abụọ afọ atọ afọ iri afọ ise ọtụtụ asị gị na ị nọ n'ime ụlọ mkpọrọ ahụ na ị ga-ana arụ ọrụ ike nke a kpọrọ manual labor ị ga-anọ na ọtụtụ asị gị na ị ga-anọ n'ime ụlọ mkpọrọ ebi ebi ị ma mpụtazi ị ga-anọ ebe ahụ ruo mgbe ịnwụ ọtụtụ ntaramahụhụ a na-enye ọtụtụ o nwegasị gị na ị ga-anọ n'ụlọ mkpọrọ ihe dị ka ọnwa ole na ole ọtụtụ asị gị na ị nwere ike ị ga-apụta mana na ị ga-akwụ ụgwọ dị otu a ị ghọta gị ebeelu oge mana ị ga-akwụ fine dị otu a ịkpọta shọti ihe anyị na-anụzi kịta mana mamụ ị nwere ike icheta ntaramahụhụ na-enye mmadụ mgbe ahụ depending on ihe onye ahụ
0: mere
1: kedu ọtụtụ ntaramahụhụ mmadụ nwere ike isi hei nọ ihe a ka a na-enye n'ala Igbo ma onye a mee ihe dị otu a maọbụ ihe dị otu a
0: ọ bụ na be anyị a ga-enye gị mma ka ịsụcha nnukwu ọhịa
1: ka ihe nwere ike ime enye gị mma
0: ọ bụ na ị nwere ihe mmadụ achọpụta na ọgwụ a were ihe mmadụ ajọ gị ego ajọ gị esi na ọ bụrụ ọgwụ a were ya a sị gị bịazie na ọgba obodo bịa zọdụ ọkụ n'aka gị dị ọcha ikwere n'aka gị dị ọcha ụmụmadụ ruo ofu izu ụka mmụọ abịa ụgwọ na ọgwụ a mere ihe dị ona achọpụtazie na ọgwụ a mere and tupu a hapụ gị ị ga-arụgide ọrụ niile enwere gị sị ụzọ echi eje mmiri ụzọ echi eje ịkpa na ogologo a niile gwa ga-arịọ aka niile aka ekpe ejelu duro gị ama bido ebe a rudo gị osisi na ana bido ebe a ruo ebe dị ona aka na aka ekpe ọgwụ a ga-arụ chasị a zaa ya aza ihe onye a ntara mafa ga-enye gị na be anyị onye aka esi eme ya site n'ihe mere o
1: maka na echetara m mgbe nna m na-adị akọrọ anyị o nwere ihe o nwere ike ịna-akọta ọsị gị na ndị dị otu a nekwa ihe ha mere nekwa nke ha mere nọ ya ma eji chụpụ ha n'obodo maọbụ ka esi ha na-akpị ya na bekee ga-akpị ya to ostracize ya bụ asị na ndị a na ndị ama na-eme na ndị a n'obodo ama na-emekọzi unu ga-ebikwa o mana onwe onye ga-anara unu ihe onwe onye ga-enye unu onwe onye ga-azụta unu ihe onwe onye unu ga-azụta unu chọgodi ịzụta ihe na
0: apụ
1: apụọ n'obodo ostracize o nwere ama m nna eche ihe anyị na-akpị ya n'obodo anyị amamihe ndị ọzọ na-akpọ ya nna m o nwere ike ọ bịa mgbe ahụ ọ na-akọrọ anyị ka ọ sị anyị nekwa ihe ndị a mee nekwa ihe mere ha ihe mere eji mee ihe ha o nwere ike ha sị nna m bịakwa sị anyị na mmadụ nwere ike mebie ugbo ibe ya maọbụ mmanya aka n'ala ibe ya ọtụtụ mgbe afaịn onye ahụ si ya ngwa na ị ga-eji ewu maọbụ ọkụkọ maọbụ nke a maọbụ nke ọzọ maọbụ mmanya ngwọ were jee ya biko ọtụtụ mgbe ego nwekwara ike dị na ya ihe onye anyị ga-eji jekwa ụgwọ dịka fine depending on ihe o mere na mgbe o mere ya nna m kọwakwara m na ọtụtụ mgbe mmadụ na ọnwụ ihe mmadụ ga-emekwa n'oge niile public apology ọ pụta na ọha bịa yọọ biko yọọ mgbaghara n'iru igwe ndị mmadụ dịka ihe ị kwuru community service isi na agasị onye mbịa sụọ nnukwu ọhịa ọ dịkwa ka imago public community service asị gị na ihe eme ị ga-apụta ka ị bịa sụọ
0: ahụ ọ n'otiti ọha ka ị ga-asị na ọmụmụ mere ihe dị na gbaghara na m ikwete gbaghara agbaghara gị ka eze gị ọrụ
1: kenye gị ọrụ ya bụ ndị Igbo nwere ọtụtụ ụzọ ha si ata mmadụ afụfụ site na ikewapụ onye ahụ n'obodo site na isi onye ahụ rụọ ọrụ ọha site na isi onye ahụ kwụọ ụgwọ maọbụ weta ji maọbụ weta ọkụkọ maọbụ weta mmanya ngwọ maọbụ weta ihe ọbụla. Onye nwekwara ike ịpụta n'ọha ya ọbịa ka o nwere ike ịgwara nwunye di gị okwu ọjọọ, kọọ ya ọnụ ime ọnụ barịa n'afọ, kọọ ya ọnụ dị otu a, ọkpụpụ gị na ụmụnne. E nwere ike asị gị ngwa pụta n'ọha, bịa yọọ ihe ahụ ị kọrọ ya n'ama, bịa yọọ ya mgbagharụ, werụ ihe ahụ ị kọrọ ya werụ menyere ihere, pụtakwa sọ ihere were yọọ ya mgbagharụ.
0: Kpakpando ọ bụ na banye ịma na nwa agbọghọ adapụta n'ọgbọ ikpe ama nweta igbo nsoro n'ala igbo nwa agbọghọ adapụta n'ọgbọ ikpe.
1: A na m abịa ebe
0: ahụ
1: maka ịma na onye menjiri jụọ gị kedu ndị bụ ndị ụlọ ikpe ahụ, mana o nwere ka ishi zaa ya bụ ajụjụ ị gaghị ọzọ ebe ahụ maka isi m nọọ onye isi obodo. Maka na omenala igbo ọtụtụ, o nwere ebe mụ na mmadụ na-akpa ihe ọsị mụ na ikpe ndị nna nna anyị kpere mgbe ahụ na ọkwụcha ha ọtọ maka na ọtụtụ ekpeghị ya nke ọma na otu anyị si ekpe ya n'ụlọ ikpe kịta ka mma. Pane onwe onye na-ekwuchitere onye a, nwe onye na-ekwuchitere onye a, mana na mgbe ahụ na e nwere ike otu a ga-esi kpee ya ọ feva otu ndị ọma feva otu ndị ebe ị na-aga, maka na ajụburu m gị sị gị ka ndị bụ ụlọ ikpe ahụ, maka na ọ bụrụ ofu onye isi dịka isikwu onye isi obodo maọbụ onye isi ezinụlọ, ikpe ahụ ọ na-abụ ofu onye na-ekpe ya? Ụmụ nwanyị a na-anọ ebe ahụ, ọ bụrụgodi nke ebupụtara si n'ezinụlọ bupụta na ụmụnna, si na ụmụnna bupụta ya na etiti ndị nze na ọzọ n'igwe kabinet, ụmụ nwanyị a na-anọ na ya bụ ọgbakọ ikpe.
0: Babando na be anyị ụmụ nwanyị na-anọ n'ọgbakọ ikpe mana nwanyị adịghị were aka elu si Chukwu jike ụwa ruo tata ruo echi ruo ebighị ebi n'obodo m ịnụrụ igbo nsoro. A na-eme ọgbakọ ka obodo akala dị mma n'obodo anyị, ụmụ nwanyị na-abịa n'ụsa n'ọgbakọ na-egere egere mana oge nke Abraham sada na ọnụ n'ọgbakọ nọ n'azụ ọmanwụ wee na-ekere na ya chọrọ ikwu okwu. Enwe ihe nwata nwanyị chọrọ ikwu ma ọ gụma ya na ekpe gbasara di ya ma ọ gịnị, enwere nwoke na-agagharị nị nke oyibo na-akpọ provos na-agagharị nị nwe nwanyị nweke bịa takiri ya si na-ene na ụbọchị ndị a niile n'ọgụ na ya si na ihe mee nị ọgwụ ya nwoke na-akpagharị nị na-azụ enwere nwere ihe na-ekwu nwanyị takiri ya si ụbọchị okeke na oke afọ n'ọgụ na ya na ebe ahụ si na ihe mee nị na okeke chọrọ okwu.
1: Mana abịa n'ikpe na mmadụ eme ihe, ụmụ nwanyị maka na o nwere okwu bụ okwu nwoke ga-ekpe okwu nwanyị ga-ekpe, ụmụ nwanyị a na-adị involved
0: ọ na-ịpụta n'ihu ikpe
1: n'ikpe ọbụna
0: n'obodo mwanyị dapụta n'obodo mwanyị dapụta.
1: Mana eche m na ụmụ ada nwere ọtụtụ ikpe ha na-ekpe
0: anyị nwere n'ọgbakọ nke ha n'ọgbakọ nke ha obodo zukọta na e nwere ikpe nwoke ma nwanyị ga-apụta.
1: Mana o nwere ikpe ga-abụ ọ dapụta, o nwere okwu ga-abụ ọ dapụta akwanyere ya ụmụada
0: ma ha ndị je na ọgbakọ nke ha.
1: Ọ ya ka m na-ekwu maka ekpecha ya na ụmụada, echeghị m na a na-ekpegharị ya ọzọ na ụmụnna. Ọtụtụ mgbe bụ ụmụada kpechaa ya ekpebie ya
0: na side nke ha.
1: Ọ iji gwakwa gị na ụmụ nwanyị dịkwa involved
0: na side nke ha. Ihe na-ekwu na abanye na ọ bụ na ya anọkọ n'ọgbakọ ka m were nwata nwanyị wee maa tụtụ kịta nwata nwanyị nwa agbọghọ mere ihe ọjọọ achọ ka ekpe ikpe nya mami a gakpụra jee na amịtụrụ ụmụ nwanyị ekpesa ikpe banye nwoke abịa gwata ụmụ oge sisi na-ene na ihe mere ni nwoke nyezi ọda sisi kpozizie nwata nwanyị ya jee nyezi ya ntaramahụhụ ya jee wụrụ ọgụ bọcha ụzọ ugbo ama mkpụpụta ya n'ọgbọ nwata nwanyị adapụta n'ọgbọ na be anyị si Chukwu jike nna nna anyị mesiri ya dowe ya su ya stampụ gbaga m nwata nwanyị adapụta n'ọgbọ nwata nwanyị adapụta n'ọgbọ na be anyị wee aka elu na enwere m okwu
1: nke ahụ bụ n'omenala Igbo maka na ọtụtụ omenala ndị
0: ọtụtụ ndị omenala ndị dịrị ha
1: ụmụ nwanyị na-anọ etinye ọnụ mana n'ala Igbo dịka isi kwuo na ụmụ nwanyị anaghị eso o doro anya na abịa n'omenala Igbo ihe a na-asị ndị nze na ọzọ nọ n'igwe kabinet ụmụ nwanyị anaghị eso maka na ọ bụ ha nwa bụ finance na-ekpe ikpe ha nwa bụ last bus stop na-abịa na ikpe ikpe obodo ụmụ nwanyị enwero maka na ndị na-anọ na nze na ọzọ ahụ bụ ndị na-anọchite anya obodo dị iche iche ya bụ echeghị m na ụmụ nwanyị na-eso ehe maka na ha eso ha n'igwe cabinet mana abịa na ikpe ikpe obodo ihe m chọrọ ka anyị establish ka anyị mara bụ na ụmụ nwanyị so etowe ma na-ekpezi iwu na-ekpezi ikpe ehe maka na ọtụtụ ikpe bụ nke ụmụnna ụmụ nwoke ga-ekpe ọtụtụ bụ nke ụmụ nwanyị ụmụada ga-ekpe ka anyị ghara iche mbebi na a na-eme ihe ndị a na a na-agụpụ ụmụ nwanyị agụpụ mba maka na ha nwabụkwa ọtọrisi nke ha na omenala igbo anyị ga-emeghe ekwentị maka na ọtụtụ ajụjụ dị m n'ọnụ njụwa ya anyị agaghị ana ana taa kama ka nnu mmiri ọnụ okwu nke gị tupu ma jụwazie ajụjụ ndị ọzọ ndị fọdụrụnụ kedu ọtụtụ ụzọ ndị igbo si wee na-ekpe ma na-ata ndị mmadụ oge ahụ tupu ụlọ ikpe tupu kọtụ ma bịa kedu ka ndị igbo si eme ya ị chere na otu ahụ ka mma ka na-amịta mkpụrụ karịa ugbu a anyị ncha na-agazi
0: police
1: ụlọ ikpe na-akpọ ndị uwe ojii na-akpọ ndị akaodo na-akpọ ndị vigilante ndị udoghachi maka na o nwere mgbe ya bụ ihe bịa uwe na steeti Anambra ọtụtụ ndị osokwa n'ihe anyị gụrụ news at a time ọ dịka kọmishọna ndị uwe ojii nke a nọ ezumike nka bụ ihe yọrọ ndị mmadụ si ha biko ọ bụghị inwe ọtụtụ bụ inwe okwu a na ịbịa kpọwa ndị uwe ojii kọmishọna former kọmishọna for police na steeti Anambra abịa kọwa si biko na ndị polisi ọ bụghị ọrụ ha ịbịa kpere unu ikpe ana na o nwere ndị ọdịnaka sọsọ mgbe ị ga-akpọzi ndị uwe ojii bụ ọ bụrụzie na enwe tigbuo zọgbuo na-apụta na ya bụ okwu na a na-anọzi ọgụ na-egbu mma na-adụ aka
0: n'ọnụ
1: ịkpọ ndị uwe ojii ha bịa wetakwa udo na ebe ahụ mana ọ bụrụkwa na gị na nwanne gị na-aza ana isi ndị uwe ojii kọmishọna of polis a sibiko onye akpọzina ndị uwe ojii ọ gakwara n'ihu sibiko akpọzina ndị udoghachi na ọtụtụ bụ ha na nebọ ha nwee nsogbu eje kpọọ ndị ọbụghị ndị udoghachi ndị akaodo ya bụ ndị sasa ndị steeti anti-tout squad eje kpọọ ha tupu a na-ekwuzi onye ka ihe na-ese akụjigo otu onye ụkwụ ị bịafụ na ọtụtụ na-akpọzi ya maka na ha nwere mmadụ ebe ahụ ha nwere ndị na-ege ha ntị mana na omenala igbo mgbe ahụ ihe ndị a enwebeghị kọtụma enwebeghị lọya enwebeghị polisi enweghị ọdị ụlọ ikpe ị ga-asị n'ebe a bụ kọt enwere usoro esi eme ya kedu ụzọ dị iche iche esi ekpe mmadụ ikpe obodo kedu ọtụtụ ntaramahụhụ ị nwere ike ichetenwu ọtụtụ bụ ndị nkwugoro ọtụtụ bụ ndị na-ekwubeghị ka nnu onu gị tupu anyị aga n'ihu na 0803-278-9512 maọbụ 0805-730-9377 0805-730-9377

0: ya melu mmadụ ncha nke bụ obi mmadụ nke ejima ofotu na umobili igbo goro ihe anyị na-ekwu n'ehihie a n'oge igbo maka abụrụ maka usoro esi ekpe ikpe mgbe ahụ na ugbu a. Kedu ka ndị nna nna anyị ha si mee ya? Kedu ka esi eme ugbu a? Kedu nke ị chere na ọ ka mma? Achọrọ m ịnụ gị na 0803 278 9512 0802 984 0053 maọbụ 0805 730 9377. Chetakwa na ị nwere ike izite ozi na WhatsApp na 0912 251 1075. Biko, ọ bụrụ na ị kpọọ, gaa n'iru kwuo okwu. Ọ bụrụ na anya na ya na ị na-ekwu, anyị ga-apịnye ya mpe ekwentị. O gaa n'iru kwuo afa gị na ebe isi akpọ kwuo ebumnobi gị. Onye na-ehihie ọma? Alo, daalụ. Onye ka kwudo?
1: Solomon,
0: Maazị Nọ. Kedu ihe mere iji si na ọ ka mma, Maazị? Anyị na n'iyi na-ekwu ọfụma. Gịnị mere iji si na ụzọ ahụ ka mma karịa ugbu a? Maazị, gaa n'iru. Netwọk agbanyeghị na netwọk dị bad, mana anyị na-anụkwa ihe na-ekwu ọfụma ọfụma. Isi na ụzọ ndị nna na isi mee ya mgbe na ọ ka mma, anyị wee jụọ sị, gịnị mere iji si na ọ ka mma? Onye na-ehihie ọma? Daalụ. Onye ka anyị kene?
1: Alan Francis, esi na Ọnịcha Agbọ.
0: Nọ nso, Maazị, gaa n'iru. Maazị Francis.
1: Ka ndị mgbe o ji eme ji ekpe ikpe before ka mma da nkịta, because the reason bụ na ya na-ekpezi na ikpe kịta bụzi ego onye ego ka na onye ji ego megide arụ ivuru ma n'obodo ọsef atrọstazi n'obodo now adịm sọ na a ga-emenwe ma asị na dokwa ya na ego ewekwesịgo ọnọdụ niile. Ndịbo si eme bifo ka si mma, anaghị m ya ọnụ bụ ike netwọk ọ na-adịchara mma. So onye ndịbo si eme bifo ka mma, onye ahụ mee arụ ahụ akpọọ ya n'obodo na anya mụta unu gbarịa ya obodo afọ ya ụfọdụ agba ahụ ụtọ kọmplit tụọ na ka esi eme n'obodo anyị agba gị ụtọ anya gị ọmụ were unu kesịa gị arụ gị niile. Ọ bụrụ na ebe nwaanyị akpọ na nri ka kpọ na gị ejiri gị na jiwo gị be nna gị, ọ bụrụ na ọnụ goji jiwo gị be nna gị onye nọ si ebe anyị nata esi aja oge oyi. Mana kịta akpọrọ mmadụ polisi n'ụtụtụ na mgbede ya abata onye mana ahụ nke nnụ na nụzụ Fraịde gara aga ụmụ nwaanyị na-abọ rire mmadụ mmadụ ịnọ ime ụmụaka na ejima ebu adị na ya ihe atụrụ ya sọsọ nga fomons ha abatakwa ihe ejidima kịtara ha abata ha pụtara nga fomons ahụ jejekwa ịnụdo maazị gen ngwụre ha nụ na polisi ketara m ndị nụdo stori anụgụme before ndị kwesịrị igbu egwu na ọtụ ha laiv jel enye ha sọsọ tri mons na nga ndị mụrụ arụ ụlọ na eme ha trimons ọhụ ebe a ka e jiri esi ike ka ha pụta ka ha bidokwa ebe ha jedebe so ikpe ndị oyibo si ekpezi ikpe kịta dabara ọfụma ọfụma mmadụ mee ihe a ga-ata anya fon iwu si wee dịrị asa asị mere nke a ma ọhụụ ka lọya si kweta ma onye ebe ka na ọ dịghị asị ha ga-azachi ya na mgbe ugbu a ọ ga-akasị mma odo ndị okenye kịta jizikwa arụrụ ala akwụkwọ ya akwụkwọ eziokwu obodo ihu na ala mana ya anaghị tupu nyere anyị aka onye si bido mgbe ugbo ka mma ya enwezi ya na-ekpe na ikpe kịta ozi injọstis ka a na-ekpe onye ebe ka mana obodo mana chọọchị mana elu mana ala onye na-enwere ego ọtagbu onwe ya n'afọ onye na-enwere ego dị iwe onye nwere ego onye na-enwere ego gbuo maka onwere ego.
0: Daalụ
1: Maazị.
0: Daalụ Maazị. Maazị, amaghị m ịnụrụ ebe ndị ọrụ tụchara aka.
2: Ndị na-atọ ide mmadụ na-atọkwuma ejima anwụdo ha tụọ ha ngamụ ọnwa.
0: Ịmana ọrụ tụrụ aka n'ọtụtụ ihe. Dịka ịnụ ihe okwu, ọ sị na ọ kwere na nke gboo ka mma karịa kịta, na ị nwere ike kpụrụ mmadụ kịta mgbede.
2: Osoo chere ga-azụ na-anata ozugbo.
0: Maka na echetere m na onwa August, o di ko onwa August ko onwa July gara aga.
2: Nka gara aga.
0: Yeah, ka mmadu n'ụlọ ụka my parish ebe ka otu nwa okorobịa bịara. Ihe ọ na-eme bụ ịmago abịa na efifi otu a ndị mmadụ gachagoro ọrụ gaa ahịa. Ome ọbịa na ọ na ekpe ekpere na chapel. Tupu ịmara ihe na-eme, buru oche ndị anyị ji aka mass maka ụlọ ụka mbụ parish ka na-ebido ebido. Anyị arụbeghị pews. Ihe anyị ka ji aka mass bụ plastic chairs. Ọ bịazịa, ome na ọ bịara ekpe ekpere, o buru ozuru oche. Plastic chairs a nna agwa gị bụ ịma na plastic chairs a
2: oge agaala
0: mgbe a na-erezie. Ọ nwezidị nke dị mfe nzụta, o nwezi nke nọ below 5,000, o nwezi nke nọ 7,000. Plastic chair ndị okenye ji etukwa na ọbọgwa nke ụmụaka, ma nke nwere aka ma nke na-enweghị, ha ncha nọzi 12,000 and above. Ọtụtụ bụ 15, 13, 16, 18. Ọ bịa oburu 15, ohi ipo oyi otu owerụ keke bụ na oje otu ahụ o shi zuru ya 13. O nwere ike 13 seats, 15 seats, ọrịa ya 5,000 nara ego. O meela nke mbụ, mee nke abụọ. Ọ dịkọ nke abụọ ka ọ dị nke atọ bịara. Ka ndị security estate, o buzi apụ ha si ya ka ebe ishi bute oche. Ha enezi anya na ya bụ oche, o bu afa. Ọkwa oche dechara St. Thomas Aquinas.
2: Chineke ya bụrụ.
0: Ha wee si ya ka ebe ibukwa na oche aga. Wee otu a ga-esi kpọọ ụkọchukwu, wee jide ya bụ nwa amadi, wee kpọrọ ya. Makwa na ebe ọ na-esi were abịa transi nke si ezu ya bụ oche, ọ na-esi Tobis tritri gara nnọọ bata ime transi nke si bịa zuo oche.

0: Wazobia.
1: Wazobia.
2: 93.7 FM.
0: Your chuk mouth station.
3: Zaki Eze.